olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni odi o Thursday agency to mo ki eyan omo Olorun pe aku popo sise todun bi ogo se nje ti Olorun odun eleyi o ni je asemo Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market igba gititun ni lu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun te fe ra anu gba mi mo boyo ri bed lo wa mi mo bi to tin ni anfani lati gbo mi mo fe ka dide bo ba ti gbadura tan to ba si ni gbogbo bi ti awon Sunday Church wa o tun le pada lo sun bo ba si wa Sunday Church awon iko Olorun awon woli Olorun awon pastor Comfort Life awon na mu mantu won bo fun awon ti won fe ra anu gba ni bo le we dide mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku eni ti mi gboki jikiji a le fogo e fe lomi e wa kunle mo mi e wa ki baba yin e wa do bale daddy e wa ki ologo ajobo oba mi weri weri ti mo weri omo ti tun daki daki ni bi te ba mu ni bi pepe yin e kan mo nawo si emi o le fogo e fe lomi ipa won ori won ko gbe o today is 28/05/2026 e ma juwo si tinu tinu didun be se yi ka oto e ma yi ka osi e pe baba iwole sa e je won ma gborin soke lo ni rabaji gan

to a yi so si eni baba mo dupe pe ye mi si olorun ipe oni majemu itura ada ogo pada fun olekan si aso ipo ose o oba riku yeri oba iniyan oba angeli titi laila o ma gbe oga ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa mummy ati daddy e dide nle oni ni 28 eja jo ki ogo meri ati hallelujah meri eja koko ki ogo ka to ki hallelujah ogo eyin ta nu mo fun ni ogo jajo si ogo meri ati hallelujah meri ogo ni eja koko ke win to mo lo sori Facebook somebody stand up and shout ogo meri oya ogo ogo ogo ogo fun mesaya awa ki hallelujah la meri si omenu amina shantaka aladash inje oje mo pe bo ni seju oju alamisi bo ti eje po lide si tun wa nta ire gbogbo yo pade e loju ona jajo ki hallelujah koni ju merin na lo hallelujah la merin oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ni fun o jesu e wa dide nle mummy e kan rin lo waju erin lo sa eyin e wa fowo gbaya pe o da mi loju pe Epaphras yo ra anugba Epaphras yo ra anugba Odekunle Epaphras wara anugba Odekunle Epaphras wara anugba I am a candidate of mercy say that I am a candidate of mercy omo ibile anu ni mi gbogbo eyin te ra anugba bi n ba gbo to foke to se ami lekan na loruko baba to ma ti temi mimo kaka omo won ninu awon ti o ra anugba laye ki won ka omo in the name of Jesus Christ eyin ayan fe bi e ba gbagbe mo so nkan kan ninu we Genesis 28 verse 27 titi 31 orisi omo meji ti won bi ibeji ni won but anu ti tun won pin anu sokan degbon anu si sokan daburo bawo lo se pin eni to yo jegbon lanu tun pin o wa so daburo e to wa jaburo o wa so degbon ninu we Genesis 38 verse 27 to 31 ibi lati ri ibi ti egbon to ti pada daburo ibi ti aburo ti pada degbon labe majemu anu emi omo bi an ba ni ki lo gberu mo ki gbe pe mo gba anu ru bo ba ti di bi adua anu mo fi sere gbogbo eyin te wa sona church mo fun won ni mantu ti mo so eleyi ti awon eyan fi kan owo lana won gbe ebo ni gbogbo sona church ejo o gbogbo eyin omo olohun e lo be o gbogbo eyin omo olohun te wa ni awon sona church lo sibe o mo deje ise ti won ba ti bere ni ago mejo gba ti o ba idi 10:30 won ti pari ise kan pere na ni o enikan ni ki lo ku awon mo yen ikan je sera to ye ko je gbon aburo eni je fares but nitori pa anu ti tun pin ninu Genesis 38 yen verse 27 egbon ti daburo aburo ti degbon eke baba ja anu tun oro mi pin olorun jo fa anu tun aye mi pin nitori ku atajinde re ja anu tun aye mi pin iyan ni koko ninu we Genesis chapter 48 ni verse 13 to 20 Genesis 48 verse 13 to 20 atoro mo meji nbe o emi mo wa so e pe meji leyan meji laye ibi lati ri omo ti won pe ni Ephraim ati Manasseh ko ye ki nda ko Ephraim saaju but anu lo tun pe Ephraim o la bro Manasseh legbon baba won fe so tele o ko won lo si odo baba re ko mo so tele saye won ni igba won si debe ase anu amarun oju eni ti won pe ni baba won to je Jacob ti fo bibeli si so pe nigba ti ko awon omo mejeji ti won kunle ni waju baba won eyin ayan fe igba ti baba oni egbonda won lo ni Manasseh lo nje abroda oni oni Ephraim lo nje oni mu won kunle waju mi bi baba se pawo daniye oba yi owo o yi owo otun o gbe lori Ephraim o gbe owo alafia o gbe lori Manasseh baba awon omo yen ni daddy mi baba awon ni njebe o ni ejo e ti sowo gbe owo otun yin le gbe lori eto jaburo te si gbowo alafia yin le eto je egbon o ni momo omo mi momo nti mo nse so egbon na o ga aburo okan ga ju

0: o je kuku se bayi gbogbo eyin mo mo le edide o gbogbo eyin omo kekeke idide bo baba mi gbadua kankan mo gbeleyi wa ke anu ba mi tun pin anu tun oro mi pin loruko jesu anu ba mi tun aye mi pin lataro ilo nitori iku atajinde pe oruko jesu ko jado waju ko jado eyin pe anu ba ntun pin so so nkan fun bibeli ni ki se nton sare o awon kan bon for the education won won meresa education won ya oro se won ya oro ati mari won ya oni ki se ntin sare baye be ni ki se ni to gbonu anu ni mo tun pin mo so tase tase ki anu o tun oro e pin gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook bi mo gbe eyan da ma ra won meje ti ami anu nbe lara won won a share program ni igba marun bo ti e je pe woli ode ko le nbo lo ni rabaji gan mo nbo lori Facebook to ba ti di 630 nisin mo nbo lori Facebook to ba ti di 630 mo nbo lori YouTube ati TikTok join me wa wo eni tin du ni live ni agbara eni to laye ato run oh iyen nikan ko njo je mo pe oba meji oba won pe oba kan ni Davidi won pe oba kan ni Saul oh anu si gbe Davidi eti ijoba anu lokan simile lori anu yen si gbe depo a si fa ijoba Saul ya a si pin fun Davidi ah anu o anu o emi la gbogbo enu le je ki pastor ko wa correct mi ese ti Davidi da opo ju ti ese Saul lo but anu ti Davidi gberu opo ju ti Saul lo anu ni ase mo dari kan eleyi ti mo tun kan pin ba anu ba nsise lori aye re wa si dabi eni po mo se anu ki ku o le sa logbe o dabi omi ni bo saju be lo ko ni han ah ebi baba danu lu aye mi iye nikan ko ninu we Matthew 25 nko bibeli so ni verse 1 to 10 a fi ijobo orun wewun dia mewa marun so logbon marun sa laigbon ah kin lo de to fi ri bayi aye ipe gba olorun jo ninu awon ti o ra anu gba olorun ka mi mo won awon ma mewe wa won jo mura ti o se ba won oboko yawo lo asawon ko ni loko asoko ja won le afigba to ja marun le eru asi ba mi ah olufe mo sako gbogbo iwo to ba wa nbe yen mo recognize owo anu nu aye re e mo ya won to fine sugbon ti won ori bi desi I mo ya won to lewa o melewa ti segbe loyin ta nu ofun ni placement asa anu ni mo place eyan wa ya wo ko ke anu fun mi laye anu o fun mi laye emi mo wa su e ko si sojo Wednesday ti mi so e sa adua meta ni olorun ki ko laye adua lakoko ni adu ope adu elekeji ni adua fun idariji ese adu eleketa ti orun ki ko o ladua fun anu o so ninu iwe abakuku o ni laarin odun ni ma so ise mi ji o ni nigba ti ba nbinu ma si to ranti anu ase nti oni je yin ojiya asa anu ni bi won oba fiya ji oto oba dese anu lori gba gbogbo eni ti ngbo mi anu ti mama ri okan ru eri anu ti daddy okan ru eri mo ni ki won so ka ori e fowo yin gba ile ni igba meta owo alafia your right your left hand side I want you to use that hand to smite the floor. Fi owo yen gba ile ni igba meta pe baba sanu mi ninu omo baba mi bo ba wu omo gbadua bo ba wu omo sun olufe idije yen ki se fa awon to meresa idije yen ki se fe ni to mowe idije yen ki se fe ni to gbon oh anu ni sise ololori yen bi so anu ma lo nsoro baba agbara mi mama ko o e wonu we Luke chapter 18 ni verse 12 ni verse 10 titi wo 14 Luke chapter 18 verse 10 to 14 ibi la to ti ri awon eyan meji oni ada ile aye awon meji ni won wa sinu temple bibeli ni agbowo ode ati farisi yen dabi eni to ro po mo awon ti ro pa awon mo igbagbo se awon mejeji won jo wa farisi bere si nawo soke o bere si soso kuso o bere si wi emi nbawe le meji lose mo nse ida mewa mi emi o dabi agbowo ode yi o bere comparison bibeli so wi pe nje je mo pe agbowo ode yen o je gboju e soke iyen ni fast 14 won ni kan gbadua ni olodun dariji mi mi o ye ni toto jesu wa so yan red letter ni won fi ko o ni okunrin agbowo ode si jade lo pelu idalare asanu e ju eni tin gbera ga lo aisha won o ba bi obi woli ki won bi oni bishop ti o ba si oro anu lori e o foni enawo yen mejeji emi eni baba mi sako danu lu mi e wo ru emi nisin ki mo be bi sako won obi mi bi woli baba to bi mi lomo ode ni ogboju ode ninu igbo mu mole oh my god igba ti baba baba mi je ode baba temi to wa converted on to convert si muslimi leyin igba to n convert si muslimi o na to n sesin yen lo igba ti jesu o ja wa gba eni ti o sanu ti wa generation wa lategun to fe sile oh won obi mi bi woli won obi mi bi pastor sugbon mo ra anu gba awa ta ra anu gba ni eje asarajo oh my god o se toro fun anu laaro yi ko ye fanu oh my god o se kigbe fun anu ko ye fanu ibi ti anu ba ba aye re de o keni ti o mu odi nibe e ke baba jo sanu mi anu sanu mi anu sanu mi ka anu sanu mi anu sanu mi jo mo deja duwa ilaaro yi ki se beye nikan mo ri ninu we Matthew 24 verse 40 to 41 o ni okunrin meji won jumo wa ni oko ni verse 40 amukan afikeji ile verse 41 obirin meji njo nlo amukan afikeji ile sa oluwa ji o je mi lanu omu meji meji ni yin sa gbogbo nte se laye meji meji ni anju won o se ba wi lejo gbogbo eyin te mo jaja lara in to le pa ilara lenu mo oju anu lo in to le je ko wo da owu ti nbo oja yi ko janu lo gbogbo igba tawon eyan ba wo wa ta ba tun du elomi omo wonder kin lo de tawon eyan yi o ti ko gbale ki sa wa la gbe wa be anu lo gbe wa sibe awon wa gbo mi ibi ti anu ba gbe eyan si o ku ba be nti o jabo oluwa o gbogbo eyan omo olohun o se gbadua fun awon omo re anu ba ngba awon omo mi depo anu gbe mi soke ta anu ba ti le gbe o soke o si gi to le ja obo ko ti so won bo se gun to ina minu amenasha eni kan ni woli bawo mo se le ra anu gba number 1 o so simple to ba fi anu ninu we James chapter 4 verse 6 bibeli ni o ti fun wa ni ori ofe si nitori ide iya wa ko pe o doju ija ko awon agberaga o fi ori ofe fun awon onirele to ba ti le jore loju to ba ti gberaga anu asibo sise eni kan ni ki le fe bi yen mu jade ikan ninu kan akoko ti mo je do ra anu gba laye oni emi irele esa gbogbo bi won ba ti bi o koda ki won so pe omo yi lati nu oyun woli ni o omo yi lati nu oyun dokita ni o sa rere le gbe ragale ai balamu ni woli ti ediju ti ma fi rina o le mi woli balamu yo bere si sara re ase bo se gbona to ko ri ojo ti angeli fe be ori edan ketekete re nikan la si loju abajo ti won o fi lu eyin kan to fi je wipe ketekete re ni won lo gbogbo igba ki gba to ba tin janu to ba n gbe raga orun a si koyin si o gbogbo to ba je laye and e wo gbo se yanu tin sele nu church gbogbo testimony ta n gbe yi nje je mo pe jesu lo n se o ni o je mo so ba won eyan o ni lo ko wa ri mi tin ba ti ko loro olohun ki mo tun fe ri o si iwo tele n ta ba so nbi Jesu nikan ni ke wa ri o ni alagba awa fe ri Jesu gbogbo bi ti an ba ti ri eniyan Olorun ki gbogbo olufe ofe ki ise agbara o mo sele ninu ise iranse re ye poluwa re mo je ka yo ri na ri Jesu je won meni to je o lo ni se iyanu se mi ni isin ti baba mi je ode se ni ma so pe mo fe se iyanu be nikan ba ti wa church kin to so kale lori pepe ma mo so fun mo wa mi wa o Jesu ni o wa wa o an ta ba ti sise to bayi mo n lo nu office mi nu mo n lo gbadua fa awon eyan niye o ko nilo enu e lo fi gbadua olufe fenu e gbadua bo se duro yen olorun sanu emi na o de aje gbogbo eyan okunle emi go kunle nu studio yi mo kunle nu studio yi mo gbadua fun o agbara ti oni je ojo re loju mo ni ko wonu aye in the name of Jesus Christ gbogbo eyin te wan so na church man tu ti mo gba lowo baba woli kale jaye mo ti fun awon pastor na won mu bo ni gbogbo sona church won a fi kan yin lowo ni igbaradi fun ojo sunday holy communion a gba holy communion sunday to koja yi ni agbara olohun a le gbara oluwa ni ojo sunday le isin kan pere ati gbogbo awon youth for jesus ati gbogbo awon adult for jesus isin eyo kan ni wema isin eyo kan ni gbogbo sona church isin kan na laaro yi ani fun o ani ngba laago mejo si agun mewa bo eni kan ni woli ki tun ni nkan mi teyan ba fe ra anu gba on lo simple ju elekeji oni pe igboran patapata total obedience asa won ti mo sanu awon olugboran ni Isaiah chapter 1 verse 19 odi bi eyin ba fe joko momo odi ti esi gboran o le ojire ile na awon ti an ba gbekele olohun ti won momo gbo ti won le tele ire ile kan be anu ile yi nbe odo won ni mo bo si gbogbo igba to ba jore loju to ro po mo nkan olohun a si won wo ran iya nbe fun awon alai gboran aye oni si tori time ti mi oni ninu we first samuel chapter 15 e won ti bibeli so ni verse 22 first samuel 15:22 won like ibi samuel se so won ni samuel si wi pe oluwa ni inu didun si ore sisun ati ebo bi pe ki eniyan ko gba ohun oluwa gbo kiyesi igboran o sanju ebo lo ife ti sile o sanju ora agbulo to ba fe ki olohun gbe oga o fe ko lohun di otayo kan gboran gbogbo yin te wa so na church kan gboran lo fowo kan mantu gege bi ohun olohun won a fi omi 77 si kan gboran e pade mi lori facebook ni ago ni agbara eni to laye atorun enikan ni lago melo ni ago mefa bo ni isin otan bi o ba ti le gbo asiri awon atayo niyan and lastly ki tun ni nkan ti mo je ki eni ora anuba keyan oni okan to da bere nipa keyan na mo sanu bibeli so nkankan ninu we matthew chapter 5 oni alabu ko ni fun awon to nsanu nitori pa won gangan won ra anuba iwo to ba se wi pe oni okan to da nkan to do mo wa sojo e nti o je ki nkan to do lo sojo awon pastor mi atawon woli mi okan re ti doti ju gbogbo gba won o mo po ni lara won o mo po ru nbe ninu e ni sale lohun lohun ko mo jowo omo ni keje ko mo se lara ko mo ba gbogbo nkan je ko mo fi gbogbo nkan oh my god if you don't have good heart ati koju anu si oyo le die olohun ni mo sanu eniyan I mo wa awon olokan to da pe se ta ba gbe eni ga ta ba fun eni lowo se yo le je omo lo si waju se ko ni ko mi engineer e pe mama yi e ja won no phone si ka won ta anu so won da
1: praise the lord oruko mi ni ere oluwa mo ri anuba igba ta awon si problem ba mi ka so
2: ibole ti wa
1: lati ilu ibadan
2: ibadan
1: mo ni ka so wa loruko mo wa so ni mo ra anuba 2022 ni mo denu ijo yi ibanuje lo gbe mi denu ijo yi
2: joy
1: ibanuje eku oko deni
2: iku
1: oko mi ku ngba yen
2: ah
1: oje eku lojiji emi ka ti doku san irori mi ga iku e lo fa su mi se goto lo se fufun bayi
2: o je ngbadua o ni riku oko o ni riku aya o e ma wo bi mama o ni riku omo o mo ngbo yi mama
1: so gba ti mo sa wa de bi ngba yen mi o ro orun su for good 6 months mo ti ati awe tanja won ra radio won sugbon try ni jo ti mo lo na sugbon ni jo mo kan wa si radio mi bo ka gbe ku oni orin won ti ba mi gbe automatic play o ti se orin na gba fun mi gba yin mo wa gbe fun mo kan gbo laaro baba mi njo yen won wa ni idami sori igba na nu get me na tin dami si won lori gba yin o sa ni lati wa won ta mi si mi lara igba ti mo dele emi ti mo ti gbo ogun mo gba bere gan o fe form abscess emi ti mo dele njo yen bi eni pe omi yen lo fi airorun sun ni bi mo sa se sun ni je ni so yen ben mo sun ara mi bale mo se gba pe mo se sise gan papa tori oluko ni mi so gbon pelu anu olorun olorun sa ara mi pada baba na so pe fi nkan mo nkan e mo yole e ma ro luran lowo nipa adura baba mi mo to mo fe ri won bo tinu wa sun wa tori bi ba wa ni a o ni da ti re le kankan tori ti mo fe so gan baba mi a ti so won a lo sinu bibeli won a lo sinu aye gbogbo awon akawe yen ara mo sa ara mi sa mokun mo dupa lowo Olorun ninu ijo yi pe Olorun saanu fun mi ti gbogbo e lo mo sa ara awon oluran lowo awon ti o mo mi ri gan awon na ran mi lowo elomi ti ma fun pe opo ni mi ko ma popo ni mi tori pe Olorun je rara re ninu aye mi ninu aye awon omo mi to Jesus fe so leda woro ni oko mi ah mi le royin etan oko ni sugbon wa so leda woro ni ata mi gan awon lawon reti ku baba awon won fe darin waru sugbon Olorun tun le mi to Olorun saanu fun mi Olorun alaanu si mi ko je ke bi o pa mi o ntaju mi o n ba mi se sugbon to ti agbe mi wa lele yi to mi o ki fe jade baba mi le ko ba lo ma se yin lore ke wa ma so Olorun le se nkan mi to se ni baje but ko le se nkan mi fun wa bana wo pe bi ti mo ti jade awon to yi mi pe mi sa wo pe pelu bi se se ni bi fe jade pe bolu bisu mi bata ki ndo wa bo but ti jo yen mo wa wa si church na ni iya kan wa jade bi pe ka ma gbo testimony iya ni pe teacher lo ohun a di fp ohun ti gba letter emi na de ti di fp ngba yen mo wa ni oluwa se lo ba gba letter principal chief se mi na emi na mo wa dupe pe mi na se laarin ogore eyan a po ta ti di but aye pe te lo wa sugbon ninu anu Olorun ni 7 March so ni ka lo ni jo fun ni jo on the 6th ka lo ma gbadura anoti of favor na ni ojurere awon pastor t'Olorun lo fun baba wa yi ati gbogbo awon pastor Sami pastor Yemi gbogbo won ni jo ni ka ma ara we be fun ojurere anu ninu program o te ma pe mi pe mi o te gbo mo pa gbo mi gan mi o gbe se mi ta gbo mi silence no prayer mo wa tun pe mi ki ma bo ni mi sector mo sa lo sibe mo ba yin ki lo gba letter mo ba sa fi letter mi le mi lowo o
2: letter ki le ti di bayi
1: principal
2: e ti di principal fun ra yin emi ni o lu o won po n fipi won di principal gangan that is god so e mo ye level yen bi Olorun se mo se niyan o ti eye se soji gan school yin mo sole kan na bi oluwa se nbe ti emi nbe laye mama ayo levi lo igba yin nice mama principal mo ba yin yo bo se wa niyan o bo lo se nse mi bi se nse lotun bi se nse lo si niyan awon kan bere won la won o di principal but won o je but anu gba fun iya yi gbogbo eyan ke anu gba fun mi gbogbo eyan omo Olorun oya emu da mewa emu owo odun emu ore anu Olorun jo mo fore ilele ipo ti won ki de ninu iran mi anu gba jade fun mi e wa jo omode atagba e make sure fo mama ru e boy ni mo n lo sori Facebook ni isin e lo account number yi e fi se gbogbo eyin te ni da mewa won bu oluwo odun o fe san da mewa owo kan o lo mi anyhow and can she send the testimony account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade iyen nikan ko mo fi yonu Christi beyin gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle yin te mark wedding anniversary yin e wa kunle nbi e je so tele se aye yin account number ti e sanwo yin sire yato si yi gbogbo eyan omo Olorun se mo bi ta ba bibeli wade 58 la wa lana e je ka lati nu we Psalm 59 titi wo 64 59 to 64 iwe Psalm oni o tun wa nle o gbogbo awon eto ti je o je lo ka o mu mo a n ka bibeli tan lodun e kunle gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e je mo so tele eyin te mark wedding anniversary yen yin e wa kunle Olorun jo mo fi majemu bi o mo fi tito bi ola re bi o mo fi anu iwo la laanu samaria mo fi o bi o mama ati baba ati brother ti sojo bi re ti mark ayajo ojo bi loni ati gbogbo awon ti mark ayajo ojo igbeyawo won loni jo nitori jesus ton je anu je won ra anu gba in jesus name happy birthday long life and prosperity
0: happy wedding anniversary. Gbogbo Sona Church, mo ti fi mantles yo wa awon pastor e lo fowo kan asiri. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko bayin. You are blessed. It is well with you.
3: Attention, all business owners in Benin City. Are you looking for a powerful platform to promote your products or services? Look no further than KUFM, your darling radio station dedicated to bringing you the best in exciting music, news, and entertainment. With our diverse audience and wide reach, advertising on KUFM is the perfect way to get your message heard by thousands of potential customers. Whether you're a small business or a large corporation, we have affordable advertising packages tailored to suit your needs. Don't miss out on this opportunity to grow your business and increase your brand visibility. Visit our business office today at 62 Ihama Road, GRA, Benin City, or call 0703-805-0243 to learn more about our advertising options. KUFM, your business growth partner.
4: Don't you touch that dial.
5: Sugar, don't touch that dial.